0: nakin imbigi na misikola na tabuan.
1: Boy nang, tabo do?
0: Olo ma tabo, mujahir na igorik pura adung usis tubirina.
2: Ang usikola ha mo atso ko tinang, dok konjo tuguru munui, anso di embege honjo lo karet dohot sawitay, sabatay. Ang guduk sehat suwa-suwa na tay, ahamay nang bujahir, rondang rapsup gulet ta ari-ari o ninang.
0: Biya macara na ayay?
2: Geratis pupuk, geratis ubat-ubatan na, geratis mambuak boru sakalinay.
1: Ah, tandudas.